0: pag-ibig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone.
1: You're beautiful.
0: 87.5 Republika ni Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. At work or in your car, may jowa o singular? Spread the love, not war. Sa Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.
3: Ngayong summer, mapupuno ang mga pasyalan.
4: Theme parks, resorts, malls, hotels.
3: Sure yan. Kaya wag nating kakaligtaan na ang mga anak ay bantayan. Baka masyado ka nang nag-e-enjoy dyan.
2: Let's do this together.
3: Para happy ang summer.
2: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan.
5: Mula sa Republika
6: ng pula at bugaw.
7: Pula at bugaw.
5: At nagniningning ng mga bituin at araw.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Presidential Broadcast Service.
10: Your station. Your pride.
5: 87.5.
11: Ang Republika.
12: Republika.
5: Republika ni Juan.
13: 87.5.
5: Republika ni Juan.
14: Epteka. Ano meron sa kisame?
15: Huh?
14: Kanina ka pa nakatitig dyan, te.
15: Lakas makapa-daydreaming.
14: Ang wonderful morning.
15: Wonderful morning.
14: Sa Republika ni Juan.

0: 87.5.
1: República.
2: República ni Juan.
1: República ni Juan.
3: 87.5.
4: Si nanay, 24/7 chef, teacher, doctor, therapist, no walang sweldo ha. Kaya ngayong Mother's Day, bawi tayo. Ipagluto at i-treat natin siya. Deserve niya yan. Happy Mother's Day, Nanay! Juan Kaalaman. Kaalaman!
5: Noong May 8, 1565, dumating si Miguel Lopez de Legazpi sa Cebu at itinatag ang kauna-unahang permanenteng pamayanang Kastila sa Pilipinas. Ang pangyayaring ito ang naging simula ng kolonisasyon ng Espanya na tumagal ng mahigit 300 taon. Mula rito, unti-unting nagbago ang kultura, relihiyon at pamumuhay ng mga Pilipino. Isang simpleng pagdating na nagbukas ng isang napakahabang yugto sa kasaysayan ng ating bansa na hanggang ngayon ay may bakas pa rin sa ating pagkakakilanlan.
0: Juan Kaalaman. Dapat alam mo yan.
4: Juan Kaalaman.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
6: Sa isang ulat ng RP1, dumaan muli sa DSWD data cleansing ang listahan ng driver beneficiaries ng Transport Network Companies o TNCs. Katuwang sa pagsala ng listahan ang Department of Information and Communications Technology at Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Layon itong tiyaking malinis at wasto ang listahan ng mga makakatanggap ng cash relief assistance, kabilang ang mga hindi pa nakaka-claim at mga karagdagang benepisyaryo. Pinaalahanan din ng DSWD ang mga drivers na hintayin ng opisyal na abiso mula sa kanilang TNC, lalo na sa mga may multi-tapping o nakarehistro sa mahigit isang platform. Mula sa RP1 pa rin, formal na bubuksan ang 48th ASEAN Summit mamayang 9 a.m. Alas 8 naman ang sisimulan ng welcome ceremony kung saan formal na sasalubungin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos ang heads of state na darating sa lugar ng summit. Kabilang din sa ceremony ang official handshake at family photo kasamang ibang leader bilang simbolo ng pagkakaisa at kooperasyon. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
3: Juan Balita.
1: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
7: Republika.
0: 87.5.
7: Republika ni
0: Juan. Republika ni Juan.
8: Wonderful morning.
0: Creating a serene atmosphere. Love inspired and easy to the ear. This is your wonderful morning.
7: Wonderful morning.
0: Sa 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, linisin ang trunk mo. Kung ang trunk ng sasakyan mo ay maraming laman, mga sapatos, bola, payong, dumbbell, toolbox, bag, rice cooker, at kung ano-ano pang hindi mo naman ginagamit araw-araw, congrats! Huh? May mini bodega ang kotse mo. Mas mabigat na sasakyan, mas malakas ang konsumo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride.
1: 87.5.
0: Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: Mornings are wonderful kapag ang vibes ay beautiful. So let's continue listening for a wonderful morning.
1: Wonderful morning.
0: Wonderful morning.
2: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: 24/7 chef,
1: teacher, doktor,
0: therapist, no walang sweldo ah.
2: Kaya ngayong Mother's Day,
0: bawi tayo.
1: Ipagluto at i-treat natin siya.
0: Deserve niya yan.
3: There's nothing in the world like a mother's love.
1: Happy Mother's Day, Nanay!
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
7: Republika ni Juan.
8: Republika ni Juan.
9: Ito ang kultura.
10: Kultura.
11: Kultura natin.
12: Kultura ni Juan.
1: Si Juan Nakpil ay tinaguriang Dean of Filipino Architects. Dinisenyo ni Nakpil ang mga Art Deco na sinehan sa Maynila na Gayety Theater at Capitol Theater. Siya ang nagdisenyo ng yari sa Batong Rizal Shrine sa Calamba, Laguna na muling itinayo noong 1949. Kasama rin sa kanyang mga obra ang San Carlos Seminary, Gala Rodriguez Ancestral House, Kapitan Pepe Building, ang Admin Building, Library at Karilyon ng UP Diliman Campus. Kasama rin ang dating Rizal Theater sa Makati at marami pang iba. Ginawaran si Nakpil ng National Artist Award for Architecture noong 1973. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Nakpil sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
0: Kultura
1: ni Juan.
13: This is 87.5. 87.5. At ako, si Juan. Juan. Juan. Juan sa 87.5.
8: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
14: Ayon sa RP1 report, patuloy ang paghahatid ng tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga residente na apektuhan ng ash fall mula sa Bulkang Mayon. Sa pinakahuling tala ng DSWD, mahigit 100,000 family food packs na ang naipamahagi sa apektadong residente. Sa kanilang tala, 70,000 na pamilya na ang apektado sa aktibidad ng Bulkang Mayon, habang mahigit 1,000 na pamilya ang nanunuluyan sa evacuation centers. Sa ibang balita, ipinatawag ng LTO ang rehistradong may-ari at driver ng sasakyang sangkot sa gas run sa isang gasolinahan sa Quezon City. Sa LTO show cause order, inatasa ng mga ito na humarap sa tanggapan ng LTO sa May 13 at ipaliwanag kung bakit hindi sila dapat managot sa kasong administratibo na improper person to operate a motor vehicle. Sa ngayon, inilagay na rin sa alarm status ang nasabing sasakyan habang ang lisensya ng driver ay suspendido ng 90 days. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
8: Juan Balita.
9: Juan Balita.
8: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw. Nagniningning na mga bituin,
2: ipagmalaki ang republika natin.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ikaw.
10: Ako.
11: Tayo.
10: Ang bawat Pilipino.
12: Every Juan.
13: Ako si Juan.
10: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
10: ng ating republika.
0: Republika.
10: Sa 87.5.
0: 87.5.
14: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
10: Habang humihigop ng mainit na kape o chumichika sa kapitbahay si ate, tuloy lang ang morning routine kasabay ang mga romantic na awitin para maging wonderful morning.
0: Wonderful morning.
10: Sa Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika.
1: I'll be loving you forever.
0: More music.
2: My love. My endless love.
0: Your music. Music for everyone.
3: Got to believe in magic.
0: 87.5 Republikani Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
4: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
5: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
6: Hala kuya, kanina pa siya pumapara. Ayun tuloy, lagpas na siya.
0: Sarap ba ng reminiscing? Tuloy na natin ang Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito, republika ko.
1: Republika mo. Republika natin.
2: Republika ni Juan.
3: Sa 87.5.
1: Uy, pare, si Juan, di ba nagsiklib yan?
4: Aray, oo nga, no. Eh, bakit nangitim?
5: Yung clinic kasi nasa probinsya namin. Katabi ng dagat.
6: Di na lang kasi magsabi ng totoo.
1: Papayagan ka naman ng boss mo.
6: Di ba, ma'am, sir?
7: Whatever.
3: Let's do this together.
1: Para happy ang summer.
3: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan.
2: Mula sa Republika
1: ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
1: At nagniningning ng mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
3: Your pride.
2: 87.5.
3: Ang Republika.
2: Republika.
3: Republika ni Juan.
2: 87.5.
3: Republika ni Juan.
1: Habang nag-iisip ng lulutuin o ang labad ay kukumpunihin, isama niyo ako dyan.
6: Your romantikong Juan.
1: Sa Wonderful Morning.
3: Wonderful Morning.
2: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: Si nanay, 24/7 chef, teacher, doktor, therapist na walang sweldo ha. Kaya ngayong Mother's Day, bawi tayo. Ipagluto at i-treat natin siya. Deserve niya yan. There's nothing in the world like a mother's love. Happy Mother's Day, nanay!
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Ito ang ating republika.
4: Republika.
3: Republika.
4: Ni Juan.
3: Ni Juan.
0: Republika ni Juan.
5: Juan.
0: Juan.
5: Kaalaman.
0: Kaalaman. Noong May 8, 1565, dumating si Miguel Lopez de Legazpi sa Cebu at itinatag ang kauna-unahang permanenteng pamayan ng Kastila sa Pilipinas. Ang pangyayaring ito ang naging simula ng kolonisasyon ng Espanya na tumagal ng mahigit 300 taon. Mula rito, unti-unting nagbago ang kultura, relihiyon at pamumuhay ng mga Pilipino. Isang simpleng pagdating na nagbukas ng isang napakahabang yugto sa kasaysayan ng ating bansa na hanggang ngayon ay may bakas pa rin sa ating pagkakakilanlan.
5: Juan Kaalaman.
6: Dapat alam mo yan.
5: Juan Kaalaman.
0: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
7: Ang piso ay nagsara kahapon sa pinakamataas na level nito, 60.42, mula sa dati nitong pagsasara sa 61.305 laban sa dolyar. 88.5 centavos ang inilakas nito at pinakamalakas nitong pagsasara noong April 22, 2026 na magsara ito sa 60.13 laban sa dolyar. Isa naman sa mga highlights ng 48th ASEAN Summit 2026 sa Cebu ay ang pagtatagpo ni na Cambodian Prime Minister Hun Manet at Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul sa isang pagkakamay kagabi sa Cebu. Ito ay sa pangunguna ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang pulong para mapawi ang tensyon sa border ng Cambodia at Thailand. Sa pulong nila kahapon, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na ang Cambodia at Thailand ay nag-reaffirm ng importansya na buksan ng communication lines ng dalawang bansa, mag-exercise ng restraint at umiwas sa mga aksyong magpapalawak pa ng tensyon. Ang Pilipinas ayon kay Pangulong Marcos Jr. ay nananatiling committed sa pagkakaroon ng dialogue upang makamit ang unity sa regyon. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
0: Juan Balita.
8: Juan Balita.
0: Sa 87.5.
9: Ako si Juan at ito ang 87.5. 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noo natin ang kinin.
2: Ipagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan. Hype up your pananghalian
1: with our
0: poppin' dugdugan to the rhythm of your music
1: and
0: the music of

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republika ni Juan! Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Always believe in your soul. 87.5 Republican One. Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, check ang hangin ng gulong. Kapag kulang sa hangin ng gulong, parang ikaw yan na tumatakbo sa buhangin o naglalakad na nakatsinela sa putikan. Ang hirap kumusad, malakas sa gas yan dahil pagod ang kotse mo. At syempre, pagod din ang wallet mo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
2: Your pride.
1: 87.5.
0: Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Keeping your energies up high.
0: High.
1: Pop. Pop. Goes the world.
0: Goes the world.
1: Sa 87.5
0: Republika ni Juan.

0: 87.5.
1: República.
2: República ni Juan.
1: República ni Juan.
3: 87.5.
4: Si nanay, 24/7 chef, teacher, doctor, therapist, no walang sweldo ha. Kaya ngayong Mother's Day, bawi tayo. Ipagluto at i-treat natin siya. Deserve niya yan.
5: There's nothing in the world like a mother's love.
4: Happy Mother's Day, nanay.
6: Ito ang kultura.
4: Kultura.
7: Kultura natin.
8: Kultura ni Juan.
4: Isa pa sa malaking kontribusyon sa ating kultura ang mga disenyo ng National Artist for Architecture na si Leandro Locsin. Dinisenyo niya ang ilang kilalang pampublikong gusali sa Pilipinas na itinayo noong 1960s hanggang 1980s. Kabilang rito ang Church of the Holy Sacrifice sa UP Diliman, CCP, Folk Arts Theater, PICC, Manila Hotel, Philippine Plaza Hotel, NAIA Terminal 1, mga piling gusali sa UP Los Baños, Old Davao Airport Terminal, Transfiguration Church sa Bukidnon, gayon din ang commercial buildings na Makati Stock Exchange, si Katuna Building at PLDT Headquarters, at marami pang iba. Alam mo ba na dinisenyo rin ni Leandro Locsin ang Royal Palace ng Brunei sa Bandar Seri Begawan? Talaga namang world class ang husay ni Locsin sa larangan ng arkitektura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan
0: Kultura.
4: Kultura ni Juan.
1: Juan Balita
2: mula sa Republika ni Juan.
1: Narito na
2: ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
1: Juan Balita.
2: Juan Balita.
9: Ayon sa Social Weather Station survey, 52% ng mga pamilyang Pinoy ay tinuturing silang mahirap. Katumbas ito ng 14.5 milyong Pilipino. Sa ulat ng RP1, mataas ito sa 51% na naitala noong Nobyembre 2025, ngunit mas mababa sa 57% annual average noong 2024. Pinakamataas ang self-rated poverty sa Visayas na sinundan ng Mindanao. Isinagawa ang survey mula March 24 hanggang 31, 2026 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,500 respondents. Nasa danger level pa rin ang heat index na maaaring maramdaman sa maraming lugar sa bansa ngayong araw. Ayon sa PAGASA, posibleng pumalo hanggang 45 degrees Celsius ang heat index sa Apari, Cagayan. Hanggang 42 to 44 degrees naman ang heat index sa 21 lugar sa bansa. Pasok ito sa danger category kung saan maaaring mauwi sa heat cramps at heat exhaustion ang matagal na exposure sa araw ng isang individual. Dito sa Metro Manila, posibleng umabot sa 40 to 41 degrees Celsius ang heat index. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
2: Juan Balita.
3: Sa 87.5.
4: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
7: At nagniningning
4: na mga bituin at araw.
7: Taas noo nating ang kinin.
1: Ipagpagmalaki
4: ang Republika natin.
10: Ito ang Republika ko.
11: Ito ang Republika ko.
12: Ito ang aking Republika.
13: Ito ang aking Republika.
14: Ito ang ating Republika.
4: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
4: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
4: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
1: Music for everyone.
7: Everyone.
1: 87.5.
7: 87.5.
1: Republika.
7: 87.5.
14: Republika ni
1: Juan. Republika ni
14: Juan.
4: The beat continues
7: with the music
4: of everyone.
7: Everyone.
4: This is Pop Goes the World.
7: To 87.5.
4: 87.5.
7: Republica ni Juan.
4: Republica ni Juan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 97.5 Republic 91.
1: Ngayong summer, dalawa ang siguradong iinit,
2: huh?
1: Ang panahon at ang electric bill natin. Kaya bago pa tayo himatayin sa laki ng bayarin, heto ang isang summer tip sa pagtitipid ng kuryente. Gumamit ng kurtina sa tanghali. Buksan ang mga bintana para lumabas ang init sa loob ng bahay. At gumamit ng kurtina para hindi pumasok ang init ng araw.
2: Uh-huh.
1: Yan ay kung ayaw mong maging oven ang bahay mo. Tipid is the key para summer ay happy. A reminder from your friendly neighborhood Juan. It's time for our

0: shared identity as the Philippines lead Asian 2026, navigating our future together.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits! Sayaw Juan!
0: With our lunchtime lugugan! Nasaan ka man? Gawin natin masigla ang iyong pananghalian! Ha! Ha! Ha! Ha! Goes the world! Sa Republika ni Juan!

0: tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Oh, anyari? Nag-overheat ang auto. Hindi lang auto ang pwedeng mag-overheat ngayong summer. Kahit ikaw, Juan, ay pwedeng ma-heat stroke. Kaya't manatiling hydrated, dalasan ang pag-inom ng tubig at iwasan ang pagbibilad sa tindi ng sikat ng araw. Tandaan, ang heat stroke ay isang seryosong kondisyon. Kaya't mas mainam na iwasan bago mangyari.
0: Let's do this together!
1: Para happy ang summer!
0: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: 7.5.
1: Si nanay, 24/7 chef, teacher, doktor, therapist, na walang sweldo ha. Kaya ngayong Mother's Day, bawi tayo. Ipagluto at i-treat natin siya. Deserve niya yan.
2: There's nothing in the world like a mother's love.
1: Happy Mother's Day, nanay!
3: Ito ang republika ko.
4: Ito ang aking republika.
5: Ito ang ating republika.
6: Republika.
5: Republika.
6: Ni Juan.
5: Ni Juan.
7: Republika ni Juan.
1: Juan.
6: Juan.
1: Kaalaman.
6: Kaalaman.
1: Noong May 8, 1565, dumating si Miguel Lopez de Legazpi sa Cebu at itinatag ang kauna-unahang permanenteng pamayan ng Kastila sa Pilipinas. Ang pangyayaring ito ang naging simula ng kolonisasyon ng Espanya na tumagal ng mahigit 300 taon. Mula rito, unti-unting nagbago ang kultura, relihiyon at pamumuhay ng mga Pilipino. Isang simpleng pagdating na nagbukas ng isang napakahabang yugto sa kasaysayan ng ating bansa na hanggang ngayon ay may bakas pa rin sa ating pagkakakilanlan. Juan Kaalaman.
3: Dapat alam mo yan.
1: Juan Kaalaman.
7: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
8: Nagpasalamat ang leaders ng Cambodia at Thailand sa Pangulo Ferdinand A. Marcos Jr. sa kanyang pagsisikap bilang ASEAN Chair para pagtagpuin ng dalawang bansa sa pamamagitan ng constructive dialogue at cooperation. Ulit ng PCO yan ay matapos ang Philippines-Cambodia-Thailand Trilateral Meeting. Ibinalita ng Pangulo na maraming napag-usapan, may ilan ang kasunduan at natalakay na rin ang mga susunod na hakbang. Nagkasunduan niya ang Cambodia at Thailand Prime Ministers na atasan ng kanilang mga foreign ministers na panatilihing bukas ang dialogo at talakayan nang mas direkta ang constructive approaches para maiwasan ang escalation, isulong ang conditions para sa kapayapaan at katatagan at maingatan ang kapakanan ng kanilang mamamayan. Nananatiling malakas ang tropical storm Hagupit habang papalapit sa Far. Namataan 1,615 kilometers east ng northeastern Mindanao kanina umaga at inasa ang papasok ng Far Sabado ng gabi o Linggo na umaga. Easterly sa makakapekto sa bansa pero mainit pa rin at malinsangan, 36 degrees, pwedeng uminit ng 43. Ako si Grace para sa One Balita.
7: One Balita. One Balita. Sa 87.5.
9: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noon nating angkinin,
0: ipagpagmalaki
1: ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
8: Music for everyone.
7: Everyone.
8: 87.5.
6: Republika.
8: 87.5.
6: Republika ni Juan.
8: Republika ni Juan.
1: Isa, dalawa, tatlo, maghimagas na tayo.
8: 3, 2, 1.
1: Siesta ka lang dyan.
8: Daydream with me.
1: Dito sa 1, 2, 3.
8: The perfect afternoon music
1: na relaxing and romantic.
8: 1, 2, 3.
0: Music for you and me.
8: 1, 2, 3.
1: Sa 87.5 Republika ni Juan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 97.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: Ate, palista muna ha.
4: Na naman!
0: Di masamang magpautang sa taong hindi man lalamang. Kaya kilalanin mo muna. Baka ma-1-2-3 ka.
5: 1-2-3.
0: Music for you and me. Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: Ako si Juan. At ito ang
1: 87.5.
2: Republika ni Juan.
3: More music.
4: Your music.
3: Music for everyone.
2: 87.5.
3: Republika.
4: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwas traffic kung kaya. Kung may dalawang pagpipilian, mas malayong daan pero tuloy-tuloy ang takbo o mas malapit pero sobrang traffic na parang reunion ng mga sasakyan, piliin mo ang una. Mas tipid pa rin kung tuloy-tuloy ang takbo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
3: Mula sa Republika
2: ng Pula at Bughaw.
3: Pula at Bughaw.
2: At nagniningning na mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
3: Your station.
6: Your pride.
3: 87.5.
2: Ang Republika.
3: Republika.
2: Republika ni Juan.
3: 87.5.
2: Republika ni Juan.
5: Ate, kuya, na nasa jeep, bayad muna bago umidlip. Pagod si Manong sa biyahe, huwag mo i-1-2-3.
3: 1-2-3.
6: Music for you and me.
2: Sa 87.5,
3: Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan. Sa 87.5.
3: Si nanay, 24/7 chef, teacher, doktor, therapist na walang sweldo ha. Kaya ngayong Mother's Day, bawi tayo. Ipagluto at i-treat natin siya. Deserve niya yan.
4: There's nothing in the world like a mother's love.
3: Happy Mother's Day, nanay.
1: Ito ang kultura.
3: Kultura.
1: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
5: Tuwing panahon ng summer, isa sa pinakapaboritong island paradise destinations ng mga bakasyonista ang Isla ng Boracay sa Aklan. Kilala ang isla sa mga white sand beaches at napabilang pa sa mga listahan ng world's top destinations ng iba't ibang pahayagan. Nagsimulang umusbong ang turismo sa Boracay noong 1970s. Pumatok din ito na budget destination para sa mga backpackers. Maraming mga resorts, hotels, restaurants, party venues at souvenir shops ang matatagpuan sa isla. Perfect din ang Boracay para sa mga naghahanap ng breathtaking relaxation spot at all-out beach parties, lalo na tuwing panahon ng Labor Day. Makikita rin doon ang iba't ibang atraksyon gaya ng Willie's Rock, ang water sports strip ng Bulabog Beach, Puka Shell Beach, Mount Luho, Lugutan Mangrove Park at iba pa. Hilig din ng mga turista roon ng island hopping tours, paraw sailing, scuba diving, windsurfing at kite surfing.
3: Isa lang yan
1: sa mayamang kultura mo.
2: Juan Kultura.
1: Kultura ni Juan.
6: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
7: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
6: Juan Balita.
7: Juan Balita.
8: Inulat ng FEVOX ang pagtaas ng sulfur dioxide emissions sa Taal Volcano. Ulat sa Inquirer, higit sa dobling emissions noong nakaraang araw ang naitala, 653 metric tons. Naglabas din ng 600 meter plumes. Naitala rin ang siyam na volcanic wrecks at isang tremor nitong huling 24 oras. Sa kabila nito, nananatili sa alert level 1 ang Taal o low level volcanic unrest. Balita overseas, ina-isolate at tinetest ng Singapore ang dalawang residente na nasa cruise ship kaugnay ng hantavirus outbreak. Ibinalita ng Communicable Diseases Agency sa Reuters at sinabing ang 65 at 67-year-old ay naka-isolate sa National Center for Infectious Diseases. Dagdag ng CDA ang risk sa general public sa Singapore ay mababa sa ngayon kapag nag-test sila ng negative, i-quarantine sila ng 30 days mula sa date ng last exposure at pag nag-test ng positive ay mananatili sa ospital para sa monitoring at treatment. Ako si Grace para sa One Balita.
6: One Balita.
2: One Balita.
6: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
11: Republika ni
0: Juan. Republika ni Juan.
12: Tuloy ang delightful afternoon
0: with more music, your music, music for every Juan.
12: This is Juan 2-3.
0: Juan 2-3.
12: Music for you and me.
0: Juan 2-3.
12: Sa 87.5.
0: Republika ni Juan.

panalangin ng ating republika. More music. Your music.

0: 97.5 Republic 91.
1: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
1: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
3: Pabili po.
1: Oh, may tao sa tindahan. Puro ka cellphone dyan. Hirap ma Juan 2-3.
4: Negosyo malulugi.
0: Juan 2-3.
5: Juan 2-3.
0: Music for you and me.
1: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Yo. Uh-huh. Sa pula, sa puti, sa bughaw.
6: Bughaw.
5: Sa sinag na dilaw.
6: Dilaw.
5: Nahatid ng bawat araw.
6: Uh-huh.
4: Going safe and colorful ang summer. And make it one to remember. Iwasan ang mga dark at masisikip na kasuotan para hindi masyadong pagpawisan.
6: Sige ka.
4: Aasim ka niyan.
5: Let's do this together.
4: Para happy ang summer.
5: Kasama ang 87.5
4: Republika ni Juan.
6: Mula sa Republika
4: ng Pula at Bughaw.
6: Pula at Bughaw.
4: At nagniningning na mga bituin at araw.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
6: Your pride.
4: 87.5
6: Ang Republika.
4: Republika.
6: Republika ni Juan.
4: 87.5
6: Republika ni Juan.
8: Gising, Juan! Kita ka ni Boss dyan!
9: Trabaho ka muna!
8: Baka ma-Juan-2-3 ka!
4: Juan-2-3!
7: Juan-2-3!
10: Music for you and me!
4: Juan-2-3!
6: Sa 87.5,
4: Republika ni Juan!

0: República.
1: 87.5.
0: República ni Juan.
2: Si nanay, 24/7 chef, teacher, doktor, therapist, na walang sweldo ha. Kaya ngayong Mother's Day, bawi tayo. Ipagluto at i-treat natin siya. Deserve niya yan.
3: There's nothing in the world like a mother's love.
2: Happy Mother's Day, nanay!
0: Juan Kaalaman.
2: Kaalaman.
4: Noong May 8, 1565, dumating si Miguel Lopez de Legazpi sa Cebu at itinatag ang kauna-unahang permanenteng pamayan ng Kastila sa Pilipinas. Ang pangyayaring ito ang naging simula ng kolonisasyon ng Espanya na tumagal ng mahigit 300 taon. Mula rito, unti-unting nagbago ang kultura, relihiyon at pamumuhay ng mga Pilipino. Isang simpleng pagdating na nagbukas ng isang napakahabang yugto sa kasaysayan ng ating bansa na hanggang ngayon ay may bakas pa rin sa ating pagkakakilanlan.
0: Juan Kaalaman.
5: Dapat alam mo yan.
0: Juan Kaalaman.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
0: Everyone.
8: 87.5.
0: 87.5.
8: Republika.
0: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
10: Bit-bit ang isang gitara.
11: Kasama ang makukulit na tropa. Nabubuo ang malulupit na kanta.
12: Habang nakatambay sa kanto
13: at nagkakantahan pati dayo.
14: Kaya tawagin na sila.
15: Papunta sa tagpuan ng masa.
16: Dito sa ating tambayan.
17: Sa Kalye ni Juan.
18: Kalye ni Juan.
19: Kalye ni Juan.
20: Sa 87.5.
21: Republika.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republic 91.
1: Ngayong summer, dalawa ang siguradong iinit.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, maglakad kung malapit lang.
2: Aww.
1: Kung ang pupuntahan mo ay isa, dalawa o tatlong kanto lang naman, baka mas mabilis pa kung lalakarin mo ito.
2: Aww.
1: Nakakatipid ka na sa gas at parking, may bonus exercise pa. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
3: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
4: Your pride.
0: 87.5.
4: Ang Republika.
0: Republika.
4: Republika ni Juan.
0: 87.5.
4: Republika ni Juan.
6: Siprahin na ang kanta gamit ang gitara ng tropa dito sa Tambayan ng Masa.
7: Kalye ni Juan.
8: Kalye
7: ni Juan.
8: Sa 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: ang Republika.
1: Ito ang aking Republika.
2: Ito ang ating Republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Si nanay, 24/7 chef, teacher, doktor, therapist, na walang sweldo ha. Kaya ngayong Mother's Day, bawi tayo. Ipagluto at i-treat natin siya. Deserve niya yan.
6: There's nothing in the world like a mother's love.
5: Happy Mother's Day, nanay!
4: Ito ang kultura.
3: Kultura.
5: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
5: Kung gusto mo ng pampatanggal ng uhaw tuwing mainit ang panahon, maaaring yung pambansang dessert ang hanap mo. Ang halo-halo. Hinango ang halo-halo sa kakigori, isang Japanese dessert na dinala ng mga Hapones sa Pilipinas noong panahon ng Amerikano. Karaniwang isinasangkap sa bawat baso ng halo-halo ang yelo, gatas at asukal, kasama ang iba pang ingredients gaya ng ube, beans, sago, gulaman, pinipig, leche flan, taro, makapuno, langka at iba pa. Talaga namang pinag-collab ang iba't ibang paboritong mga pampatamis ni Juan, di ba? San ka man mapunta, sa kalye, restaurant, karinderya, cafe o hotel, palaging hanap-hanap natin ang suwak sa budget pero sulit na pampalamig na halo-halo. Sikat na sikat din ito sa labas ng Pinas. Umani ito ng pagkilala mula sa mga pahayagan at magazine at na-feature pa sa mga food shows sa ibang bansa. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan, kultura.
4: Kultura
5: ni Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
7: Nanawagan ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na mas malakas na maritime cooperation ng mga Southeast Asian nations sa tumataas na geopolitical tensions at mga dumadaming disruptions sa global trade routes. Sa PNA, inulat na sa ASEAN Summit Plenary, dinain ng Pangulo ang kahalagahan ng pagpapanatili ng ligtas at matatag na daanan sa gitna ng sigalot sa Middle East. Sabi ng Pangulo, inaasahang i-a-adopt ng ASEAN leaders ang Declaration on Maritime Cooperation na kasama ang panukala ng Pilipinas na magtatag ng ASEAN Maritime Center. Magsisilbi itong plataforma para sa maritime cooperation at coordination ng mga miyembro at ASEAN-led mechanisms. Ulit ng AP, sinabi ni U.S. President Donald Trump na sa kabila ng mga strikes ng U.S. at Iran sa Middle East na nag-hold pa rin ang ceasefire. Sabi ng U.S. Central Command na na-intercept ng U.S. forces ang unprovoked Iranian attacks at tumisponde ng self-defense strikes. Sabi ng U.S. military, hindi sila naghahanap ng escalation pero nananatili silang positioned at handang protektahan ang American forces. Ako si Grace para sa One Balita.
4: One Balita.
5: One Balita.
4: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika
11: ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Bit-bit ang papel at ballpen.
3: Pati gitara ng tropa natin nakakabuo ng awitin.
1: Kaya gawing maabuluhan
3: habang nasa tambayan.
1: Malay mo, sumikat yan.
0: Tutok na
1: sa
0: Kalye ni Juan.
1: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: ang ating republika.
1: Republika.
2: Republika.
3: Republika ni Juan.
0: Ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
4: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
5: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App. Ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
6: We will rock you.
0: Tuloy ang ating kantahan dito sa Kalye ni Juan. Kalye ni Juan. Kung saan lahat ay imbitado, tambay man o musikero.
6: Kalye ni Juan
0: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
0: Republika.
2: Republika
0: ni Juan.
2: Ni Juan.
3: Republika ni Juan.

0: your music. Music for everyone. 87.5. Republika ni Juan. Isang summer activity na masaya, lalo na kung kasama ang buong pamilya. Kaya make sure na nasa kondisyon ang sasakyan. Yung makina, preno, gulong, baterya, radiator, check mo yan para hindi magkaaberya sa daan. Ang init pa naman. Let's do this together. Para happy ang summer. Kasama ang 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw. Pula at Bugaw. At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
0: Your station, your pride. 87.5. Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan. 87.5. Republika ni Juan.

0: Si nanay,
1: 24/7 chef,
0: teacher, doktor,
1: therapist, na walang sweldo ha.
0: Kaya ngayong Mother's Day,
1: bawi tayo.
0: Ipagluto at i-treat natin siya.
1: Deserve niya yan. There's nothing in the world
0: like a mother's love. Happy Mother's Day, nanay!
2: Ito ang republika ko.
3: Ito ang aking republika.
4: Ito ang ating republika.
5: Republika ni Juan.
6: Republika ni Juan.
7: Bing, bing, bing.
8: Juan.
7: Juan.
8: Kaalaman.
7: Kaalaman.
0: Noong May 8, 1565, dumating si Miguel Lopez de Legazpi sa Cebu at itinatag ang kauna-unahang permanenteng pamayan ng Kastila sa Pilipinas. Ang pangyayaring ito ang naging simula ng kolonisasyon ng Espanya na tumagal ng mahigit 300 taon. Mula rito, unti-unting nagbago ang kultura, relihiyon at pamumuhay ng mga Pilipino. Isang simpleng pagdating na nagbukas ng isang napakahabang yugto sa kasaysayan ng ating bansa na hanggang ngayon ay may bakas pa rin sa ating pagkakakilanlan.
7: Juan Kaalaman.
9: Dapat alam mo yan.
7: Juan Kaalaman.
6: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
10: Naghahanda ang DSWD ng relief goods para sa inaasahang El Nino. Sa Inquirer, sinabi ng ahensya na nakapreposition ng higit 224,000 family food packs at higit 10,000 ready-to-eat food packs. Nakaimbak ito sa 82 warehouses sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon para sa agarang deployment pag kinailangan. Naghanda rin sila ng non-food items, hygiene, sleeping at clothing kits. Bahagi ito ng proactive measures ng ahensya sa posibleng epekto ng El Nino at iba pang kalamidad. Forecast ng Energy Department ang posibleng rollback sa susunod na linggo sa presyo ng diesel pero maaaring tumaas ang presyo ng gasolina. Mula sa Star, sinabi ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad sa DZMM interview na base sa computation nila ng unang apat na trading days, maaaring bumaba ang diesel ng mga 9 pesos per liter, ang kerosene naman mga 12 pesos per liter. Ang gasolina niya ay maaaring tumaas ng mula 1 peso 60 centavos hanggang 1 peso 70 centavos. Ako si Grace para sa One Balita.
6: One Balita. One Balita.
11: Sa 87.5.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan. Sa 87.5.
1: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
3: At nagniningning na mga bituin at araw.
1: Taas noon natin ang kinin.
0: Ipagpagmalaki.
1: Ang Republika natin.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang Republika ko.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang aking Republika.
8: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
3: Tinig sa kabahayan.
1: More music.
3: Tinig sa sasakyan.
1: Your music.
3: Tinig ng sambayanan.
1: Music for everyone.
3: Everyone.
1: 87.5.
3: 87.5.
1: Republika.
8: 87.5.
1: Let's go back in time. Welcome to the time machine.
0: The time machine.
1: Balikan ang nakaraan sa Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: This is the time machine.
3: I've got you.
4: You've got me. Who's got you?
0: Lipad Juan sa nakaraan. Flying back in time.
3: Hasta la vista, baby.
0: Turning back the clock on the time machine. Sa Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: 87.5 Republic Ani Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, try mo kayang mag-commute minsan.
2: Huh?
1: Kung gusto mo talagang makatipid, minsan, mag-commute ka muna. Masakit sa pride. Pero, mas masakit ang presyo ng gasolina ngayon. Kaya, konting tiis. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
3: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station, your pride. 87.5. Ang Republika.
4: Republika.
0: Republika ni Juan.
4: 87.5.
0: Republika ni Juan.
4: The Time Machine.
0: The Time Machine sa Republika ni Juan.

0: República.
1: 87.5.
0: República ni Juan.
2: Si nanay, 24/7 chef, teacher, doktor, therapist, na walang sweldo ha. Kaya ngayong Mother's Day, bawi tayo. Ipagluto at i-treat natin siya. Deserve niya yan.
3: There's nothing in the world like a mother's love.
2: Happy Mother's Day, nanay!
0: Ito ang kultura.
2: Kultura. Kultura natin.
0: Kultura ni Juan.
2: Narating mo na ba ang atraksyong binansagang 8 Wonders of the World at naka-imprenta pa sa 20 peso bill? Yan ang Banawe Rice Terraces sa Ifugao. Binuo ito ng mga ninunong igorot noong nakalipas na 2,000 taon. May taas na 1,500 meters above sea level ang hagdan-hagdang palayan at mayroong epektibong sistema ng irigasyon at flood control bukod sa main terraces sa Banawe poblasyon. Dinarayo rin ng mga turista ang iba pang rice terraces sa Ifugao. Kabilang rito yung mga rice terraces sa Batad, Pangaan, Hungduan, Mayoyao at Nagakadan na parehong nasa UNESCO World Heritage List. Sumasalamin sa pagkamaparaan at pagkamalikhain ng mga magsasakang Pinoy ang Banawe Rice Terraces. Kaya isa ito sa mga pinakapaboritong tourist spots sa Pilipinas para sa mga lokal at banyaga. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura
0: ni Juan.
1: Juan Balita
0: mula sa Republika ni Juan.
1: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
0: Juan Balita.
1: Juan Balita.
4: Nagkasundo ang Pilipinas at Vietnam sa isang long-term rice trading mechanism na magsisigurong matatagang supply ng bigas hanggang 2027. Ulit ng PNA sa isang pahayag, sinabi ng DA na susuportahan nito ang lokal na supply ng produksyon sa kabila ng mga panganib na geopolitical sa Middle East. Pinag-usapan ito ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. at Vietnam Prime Minister Le Minh Hung. Sa ilalim ng kasunduan, magkakaroon ng uninterrupted deliveries ang Pilipinas ng 1.5 million metric tons ng Ditom 8 rice hanggang April 2027. Nag-host ng dinner ang Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mga kasama niyang ASEAN leaders sa Cebu. Sa PNA, ibinalitang nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap ng tapatan bago ang formal na opening ng summit. Sabi ng Pangulo, nagpaalala ito sa kanila na tiwala ang nagpapatibay ng rehiyon. Kasama ng Pangulo si First Lady Lisa Araneta Marcos at kasama ng mga leaders ang kanilang mga asawa. Ako si Grace para sa Juan Balita.
0: Juan Balita.
1: Juan Balita.
0: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw. Nagniningning na mga bituin, ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako. Tayo. Ang bawat Pilipino.
8: Every Juan.
9: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
8: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika
10: ni Juan.
0: The best of the past.

0: ng ating babalikan sa Republika ni Juan. Time Machine.
1: Party on, dude.
2: Like, totally.
3: The Time Machine.
0: Sa 87.5.
3: Radical.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republikani Juan.
1: Ngayong summer, dalawa ang siguradong iinit, ang panahon at ang electric bill natin. Kaya bago pa tayo himatayin sa laki ng bayarin, heto ang isang summer tip sa pagtitipid ng kuryente.
0: Electric fan muna!
1: Huwag aircon agad! Kung kaya pa ng katawan mo, electric fan muna! Hindi kailangan gawing parang ref ang kwarto mo. Hindi ka naman ice cream.
0: Tipid is the key para summer ay happy! A reminder from your friendly neighborhood Juan!
2: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
3: Wag na!
2: Ito naman, ang cute ko kaya!
0: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
3: Like and share!
0: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republic Aniwan.
1: Tubig kayo dyan. Huwag masyado magbibilad sa arawan. Tubig kayo dyan. Importante ito sa ating katawan. Tubig. Pwedeng mahilo at manghina pag wala yan. Tubig kayo dyan.
0: Ngayong summer, always remember water.
2: Let's do this together.
0: Para happy ang summer. Kasama ang 87.5 Republic Aniwan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw at nagniningning na mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
0: Your station, your pride. 87.5 Ang Republika
4: ni Juan. 87.5
0: Republika ni Juan.
5: The Time Machine.

0: Si nanay, 24/7 chef, teacher, doktor, therapist na walang sweldo ha. Kaya ngayong Mother's Day, bawi tayo. Ipagluto at i-treat natin siya. Deserve niya yan. Happy Mother's Day, nanay! Ang tinig ng ating republika, 87.5. Republika ni Juan sa 87.5. Juan, kaalaman. Noong May 8, 1565, dumating si Miguel Lopez de Legazpi sa Cebu at itinatag ang kauna-unahang permanenteng pamayanang Kastila sa Pilipinas. Ang pangyayaring ito ang naging simula ng kolonisasyon ng Espanya na tumagal ng mahigit 300 taon. Mula rito, unti-unting nagbago ang kultura, relihiyon at pamumuhay ng mga Pilipino. Isang simpleng pagdating na nagbukas ng isang napakahabang yugto sa kasaysayan ng ating bansa na hanggang ngayon ay may bakas pa rin sa ating pagkakakilanlan. Juan, kaalaman!
1: Dapat alam mo yan!
0: Juan, kaalaman!
2: Welcome back, back in time, the time machine! Tugtugan ng nakaraan!
3: Music of the past
2: on the time machine! Republika ni Juan, the time machine,
3: the 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noon nating ang inin,
0: ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
8: Music for everyone.
7: Everyone.
8: 87.5.
6: Republika.
8: 87.5.
6: Republika ni Juan.
1: Pagkatapos ng isang mahabang araw, habang pagod ay nangingibabaw.
0: Hayaan mong ako ang makasama
1: sa gabi ng iyong pagpapahinga.
0: Like the stars that shine so bright, our songs will make it wonderful tonight.
8: Wonderful tonight.
0: Wonderful tonight sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for every home.
1: Every color, every hue represented by me and you.
0: 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
2: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
3: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika
2: ni Juan.
0: Cherishing those memories or creating new stories. Ito ang ating himig sa gabing malamig.
2: Wonderful tonight.
0: Wonderful tonight. Sa 87.5.

0: República.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, huwag mag-drive na parang nangangarera. Hindi ka action star. Hindi kailangan laging hataw tapos biglang preno. Relax lang sa silinyador, dahan-dahan sa acceleration. Mas chill ang driving, mas tipid sa gasolina. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
3: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: Matutulog ka na ba?
4: Eto, nakahiga na.
2: Dream about me.
4: Ayoko bangungutin.
2: Ouch naman.
4: Joke lang. I love you.
2: I love you more.
5: Uy, kinilig.
0: Wonderful tonight.
3: Wonderful tonight.
0: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Si nanay, 24/7 chef, teacher, doktor, therapist na walang sweldo ha. Kaya ngayong Mother's Day, bawi tayo. Ipagluto at i-treat natin siya. Deserve niya yan.
6: There's nothing in the world like a mother's love.
5: Happy Mother's Day, nanay!
4: Ito ang kultura.
5: Kultura. Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
5: Isang natatanging simbolo ng transportasyong Pinoy ang mga jeepney. Hari ng kalsada ang turing sa mga ito sa dami ng mga sumasakay na pasahero araw-araw. Nagmula ang disenyo nito sa mga sasakyang pangdigma na ginamit ng Amerikano noong World War II. Nanggaling sa mga surplus na sasakyang may modelong Willys MB ang mga unang pampasaherong jeep. Katagalan, ginawan ito ng iba't ibang disenyo at dekorasyon at pinalaki pa ang kapasidad upang makapagsakay ng mas maraming pasahero. Umusbong din ang mga paggawaan ng jeep gaya ng Sarau Motors at Francisco Motors. Sa panahong ito, mayroon ng iba't ibang klase ng jeepney na bumabaybay sa mga lansangan. Ang ilan rito, lalo na sa probinsya, ay hinango sa mga segunda manong Japanese trucks. Nauuso na rin ngayon ang mga air-conditioned at mas epesyenteng modernong jeepney na tiyak mas komportableng sakyan ng mga commuter. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
4: Kultura ni Juan.
5: Bago matapos ang gabi, lagyan ng ngiti ang mga labi at ipikit ang mga mata habang nakikinig sa ating musika.
4: Wonderful Tonight.
5: Wonderful Tonight. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika
11: ni Juan.
0: Republika ni Juan.
12: Mag-isa ka man o may kasama, pauwi pa lang o nasa bahay na, relax lang. Ako ang bahala.
13: Let's make it wonderful tonight.
0: Wonderful. Wonderful tonight.
12: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 101.5 Republican One. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republica ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republica ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. Handa na ba ang hapunan? For sure masarap yan. Kagaya ng ating mga tugtugan dito sa Republica ni Juan.
2: Wonderful tonight.
0: Wonderful tonight sa 87.5.

0: ang tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
2: Ngayong summer, mapupuno ang mga pasyalan.
3: Theme parks, resorts, malls, hotels.
2: Sure yan! Kaya wag nating kakaligtaan na ang mga anak ay bantayan. Baka masyado ka nang nag-e-enjoy dyan.
1: Let's do this together.
2: Para happy ang summer.
1: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan.
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bughaw.
6: Pula at Bughaw.
4: At nagniningning ng mga bituin at araw.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
1: Your pride.
4: 87.5.
1: Ang Republika.
4: Republika.
1: Republika ni Juan.
4: 87.5.
1: Republika ni Juan.
8: Playing the perfect sound as the night winds down. Making it
9: wonderful tonight.
8: Wonderful tonight.
9: Wonderful tonight.
8: Sa 87.5.
9: 87.5.

0: República.
1: 87.5.
0: República ni Juan.
2: Si nanay, 24/7 chef, teacher, doktor, therapist, na walang sweldo ah. Kaya ngayong Mother's Day, bawi tayo. Ipagluto at i-treat natin siya. Deserve niya yan.
3: There's nothing in the world like a mother's love.
2: Happy Mother's Day, nanay!
0: Juan
2: Kaalaman.
0: Kaalaman.
4: Noong May 8, 1565,
2: dumating si Miguel Lopez de Legazpi sa Cebu
4: at itinatag ang kauna-unahang permanenteng pamayanang Kastila sa Pilipinas. Ang pangyayaring ito ang naging simula ng kolonisasyon ng Espanya na tumagal ng mahigit 300 taon.
2: Mula rito, unti-unting nagbago ang kultura, relihiyon at pamumuhay ng mga Pilipino.
4: Isang simpleng pagdating na nagbukas ng isang napakahabang yugto sa kasaysayan ng ating bansa na hanggang ngayon ay may bakas pa rin sa ating pagkakakilanlan.
0: Juan Kaalaman.
2: Dapat alam mo yan.
0: Juan Kaalaman.
5: Mga anak ay patulugin, si Mrs. ay suyuin,
4: at si Mister
5: ay busugin. Sa mga tugtugan natin.
4: Wonderful tonight.
0: Wonderful, wonderful tonight.
4: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw, iwagayway ang kulat hughaw. Nagniningning na mga bituin. Ipagmalaki ang Republika natin.
1: Ako si Juan.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
0: Ikaw. Ako. Tayo. Ang bawat Pilipino. Every Juan.
7: Ako si Juan.
0: At ako ang boses mo. Ang boses ng ating Republika.
8: Republika.
0: Sa 87.5.
8: 87.5.
9: Republika ni Juan.
8: Republika ni Juan.
0: Ito ang DWFO 87.5 Republika ni Juan ng Presidential Broadcast Service operated by the Government of the Republic of the Philippines. Broadcasting at 25,000 watts, ang studio at transmitter ay matatagpuan sa 4th floor ng Philippine Information Agency Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang DWFO 87.5 ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communications engineer and technicians na pawang mga lisensyado ng Professional Regulation Commission. Engineer Rodentor Domingo, PECE 0001385. Engineer Emil V. Lagman, ECE 0069057. Engineer Rankin Ivanger O. Pomoy, ECE 0065998. Bright M. Lista, ECT 0009765. Nicomedes R. Bernales Jr., ECT 0000696. And 95-1PXI-12653. At Norven G. Redome, ECT 0020831. DWFO 87.5 will now be signing off. Maraming salamat, Karepublika. Hanggang sa isa na namang masaya at makabuluhang araw ng tugtugan at impormasyon bukas. Dito sa Republika mo. Republika ko. Republika nating mga Pilipino. 87.5 Republika. Republika ni Juan. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: At naglining-ning ng mga pituin at araw.
2: Taas noo nating angkinin.
0: Ipagmalaki ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
0: Tinig sa kabahayan.
1: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
1: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
1: Music for everyone.
0: 87.5.
1: Republika.
0: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako?
0: Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
2: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
3: Wag na!
2: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
3: Like and share!
2: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan. Ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
0: Kapayapaan at mga simpleng kaligayahan. Gawin mo tuwing weekend yan. Weekend Republic. Weekend Republic. Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republicani Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwasan ang extra na sakay.
2: Ha?
1: Kung may kaibigan kang laging,
3: pre, sabay na ako ha.
1: Pero pagdating sa gasolina, biglang tulog.
3: Naku,
1: oras na para sabihing,
3: ambag muna bago sakay.
1: Mas masaya ang carpool kapag may ambag ang katsikahan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
4: Your pride.
0: 87.5.
4: Ang Republika.
0: Republika.
4: Republika ni Juan.
0: 87.5.
4: Republika ni Juan.
1: Noon, ang weekends ko ay puro tulog. Ngayon, may mga anak na ako.
0: Weekend Republic sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Let's get. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw,
0: taas noo natin ang kinin,
2: ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: The best of the past.

0: your music. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika
1: ni Juan.
0: Happy weekend! Ang weekends ay parang reset buttons. Press it and feel happy. Weekend Republic sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Uy, pare-pare, si Juan, di ba nagsiklib yan?
2: Uy, oo nga no. Eh, bakit nangitim?
3: Yung clinic kasi nasa probinsya namin. Katabi ng dagat.
4: Di na lang kasi magsabi ng totoo.
1: Papayagan ka naman ng boss mo.
4: Di ba, ma'am, sir?
5: Whatever.
0: Let's do this together.
6: Para happy ang summer.
0: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
6: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
0: Your station, your pride. 87.5 Ang Republika.
7: Republika.
0: Republika ni Juan.
7: 87.5
0: Republika ni Juan. Renew your soul.
7: Renew your soul.
0: Refocus your goals.
1: Relax lang at mag-enjoy.
0: Weekend Republic.
7: Weekend Republic.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako
0: music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Si Nanay, 24/7 chef, teacher, doktor, therapist na walang sweldo ha. Kaya ngayong Mother's Day, bawi tayo. Ipagluto at i-treat natin siya. Deserve niya yan.
2: There's nothing in the world like a mother's love.
0: Happy Mother's Day, Nanay! Ito ang kultura.
3: Kultura.
0: Kultura natin.
3: Kultura ni Juan.
0: Literal na pinakamasayang bahagi ng buhay natin ang panahon ng pagkabata. Patunay rito ang mga tradisyonal na larong Pinoy. Karaniwan itong nilalaro ng mga bata sa labas kasama ang mga kapatid, kaibigan o kaklase. Isa rito ang tumbang preso, ang laro ng pagbato ng tsinela sa lata o bote. Nariyan din ang patintero kung saan tinatangka ng mga manlalaro na makatawid sa parisukat na marka habang hinaharangan ng mga kalaban. Sikat ding nilalaro sa mga kalye ang luksong tinik, piko, agawan base, tagutaguan, Chinese garter, palosebo, holen, at marami pang iba. Sa gitna ng pag-usbong ng mga electric games sa makabagong panahong ito, nararapat pa ring tangkiliki ng mga bata ang larong Pinoy. Hindi lamang tatak na ito ng kulturang Pilipino, kundi pampasigla rin ng kanilang kalusugan ang pagkababad sa ganitong mga pisikal na aktibidad. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan, kultura.
3: Kultura
0: ni Juan. Happy weekend! Tama na muna ang worries. Enjoy! And make memories. Weekend Republic.
3: Weekend Republic.
0: Sa 87.5. Republika ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw. Nagniningning na mga bituin,
2: ipagmalaki ang republika natin.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
2: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
9: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika
8: ni
0: Juan. Republika ni Juan.
10: Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko.
1: Tuloy-tuloy ang Saturday music.
2: Tugtugang sariling atin
1: sa Juan Republic.
0: Our music, our pride.
1: Juan Republic.
2: Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5.
1: Republika ni Juan.